something sila tingali. Oh, kay ni man mi saka. Ako'y bahala ng mga ito niya. Kuyok, kuyok ni. Oh, sus kay isa nga. Kaang na na. Pagkuman isa nga. Oh, dari ino. You know, ibong ko sa soft drinks na mo day. Oh, amo ni ha. Roll sa mamista. Yoy, paminaw. Paminaw diya. Uwa ko manira ha. Tingal mo ingong kag manira ko. Bisag suod ta, pero tirahan di ka. Basta masipiat ka. Okay, unsa to? Ikaw pa to ha? Ayaw pamili og ilim nun. Ha? Imna kung unsa ihatag. At awas pa rin manuel ka nun niyo. Pwede katawahan niya. Oh. Okay. Nayon, ikalima. Ayaw lamu-lamua ang dessert. Kay naapay laing tagaan. Ah, wa? Ha? Okay. Diya pa. Ikapito. Pito lang ta. Kay makaingon niya mong. Kuya ko ng kulas oy. Personal na yun naman ay mulas. Awa di ba? Wapa ko ingon. Wapa ko mamersonal. Ha? Ayaw panguha o sinilas o dili imuha. Kaling hubog-hubog na ta ba? No, na may uban na pasumanggil ang hubog-hubog. Labi na katong sinilas nga orig nga habayanas. Oh? O katong crocs nga orig. Ah, ilisan to yung Spartan nga nanay lungag ang kuan lapa-lapa. Di ba? Ah. Sige. So tumandas rules ha. Rules sa mamistahay Nicolas. Ah, natay ko na na. Ah, ay mo na gingnal ta mo la ko na rules kada mamistahay. Igo mo sa. Ah, wala pa na pa di nungutan na. Ha? Legit na ang imong roles? Legit mo lang? Igo magil ka role number 4, number 5 ito. Diin man ka na. Mao na sa nasood sa imong huna-huna. Ano imong mo pa sa kilad? Oo, grabe. Paring Ricky so, sa The New Star, grab car. Pwede nga tawa. Di ba, pre? Sakto ka, pre. Oo. Oh. Mao na nga, di ka magbalik-balik. Oo, oh, kay nabay, huwag man nga ikarebisita. Ha? Oh, unya kunsay ihatag dig ilim nun. Ay, pamili, dawat lang diya. Dimon, dimon. Ayun na. Bira mo ah. Ulo. Alam ko. Di ka tayo ka. Dimon ba? Stag. Ah, nagigong murag laki. Mali sila kay paghumban. Kay murag ang gi-offer do kay juice man. Kaya juice. Di, juice taas ha. Juice ubos ba? Gisulong murag tam kwan murag ka ng jar ba to? Niya kay tanaw niya maikog to akong kuyo po na ko kay kwan iya pong pasikatan pag anak niya murag padong naman murag hilantan init-init na ba? Niya gabi niya to iyang ging naloy nga soft drink sa mua uy akong ibadlong ko ay pinga ano uy hilukan kita dili na muto nga, balik lami. Ha? Ikaw walo, pre. Dili pwede magdala og silupin. Sudlan og bring house. Labay yung mga ikabalos parang ba? Pre, ay lalik ikaw walo, pre. Daggan, ikaw. Ah, si Parang Calvin, pipito din eh. Ah, si Parang Calvin din eh. Ha? Okay, maldito dyan ng imong kuyog. Oh, mulang, kantong akong kuyog, perting maldito ha. Naliwat gito ni mo. Oh, dito na ba gito napita? Ha? Ingol pa, ako'y bahala ni mo, ako'y bahala ni mo. Ay, gugwa ko kayo sa, ako'y bahala lagi ni mo. Ha? Oh, dito na ba gito napita? Ako itong kingdom, nga, samota kayo, naka, bongo, nibali pa miglayang balay. Sus, gibilin pa niyang helmet dito, o gang kwan, yung cellphone, murakaduda, gikugura. Na gini. Sala, nabili na akong cellphone og akong helmet. Engko imposible kadako ng helmet cellphone imo. Ah, imong gituyo. Okay, dako mong balay to mo third floor. Nga kuan. Engko na kay something ha. Mm. Di ko kalimot. Ha? Oh, mo to'y rules mamistahay, ha? Ganda igwa to, ya. Oh, na.
Oh, nagduda ra ba to nga wala ba daw to? Naibog na ko. Alora, mo na diya. Imor ba tong gisagitan na ba tong naing kakuyog, bilag, headphone ba to? Hinay kayong lakaw. Nga patong wapas daan. Imor ba to? Murugmaor ba to? Di ba? Nangintaw na. Ano? Oy, wako. Oy, wako manira. Ha? Taga Bohol ra ba na ako, wife, pre? Ama ba, pre? San no din ako na, pre? Taga Bohol, oh. Gando ka sa Bohol pa, di ka, ha? Di ka mapas mo dito? Ha? O gando ka Bohol? Sa kapas mo. Basta mo smile lang ka. Pero nga, mamista ka dito, di sa ka mutingog, mutingog lang kang mura kang latang patiran, di sa pwede mapas, ako ang ika. Pero magsigil ka smile dito, awa, ay busog kay kas Bohol. Kung anam lang Bohol. Oh, ingon sila, ninja rin mo patay ninja, di man guna tinuod. Ang sinultian. Pero o ganang batasan dos bula, kanang mga bulanon, grabe ng bulanon. Basta kay, di, lagi. Guyuron pa ka dito. Pakanon pa kagkabaw. Ang kuyol, ipakaon ni mo sungay. Na isungay ng kabaw. Nanay nang intawon ni Rick. Oh. Oh, za. Oh. Iyabo ko nung munggos. Ano mang iyabo ni mong munggos? Latki ng munggos. Adi rules mantas mamista haywa man ko manira god. Ha? Ah. Okay, dapat spill moon pre. Aw, sayon, sadyon ra kay pre, spill moon og ako pre. Kanto si Dr. Rabi mo paspiling og moon og kamao ba to? O kanis itchoy ay, choy, kay mao ka muspil og moon choy? Kanang dumlog version choy. Sige. Spill moon kuno matupan ni parin Calvin Pipito. Ha? Diya sa may Brisbane, Australia. Okay. Huwag sa tanang nakatunin sa mong live streaming, day. Sige. Balik lang ko. Ha? Okay. Kwan, nana ko na'y munggos nga na yabo. Okay. Basta huay lumagaya o huay. Bal, hinay. We have each other. 103.5 Retro.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Di pasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kanindo di SAA City man mo? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
3: Si Kuya Rick, si Bikami mo, i-graduate sa ACT. Dako na ka-extend sa Singapore. Basta tatat Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
4: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
2: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
5: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
6: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
7: Mas magaanang buhay pag nandyan ang barkada at tandwilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
9: Grabiha, asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
8: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wag yu'y undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
10: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
9: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
8: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
10: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
9: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
11: Gipamatud-an nilay diglimpag ang pagka-epektibo sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
12: Salamat din kayo. Uli na tayo. Dora ka simana na akong inyam sa Serpentina. Baba na dahil na akong blood sugar. Napatidod na akong lipaya. Ingon ko salamat sa Ginoo.
11: Ikaw, taas bang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
16: Ula

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Magandang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Good morning, Sugbo!
3: This is the Morning Jam.
4: Morning Jam!
5: Gulas, gulas, gulas, gulas
6: in the morning.

This is Zaki, the morning job. Okay, with Klaus, morning, I'm gonna be here, okay? Until 9, the half, again, 9 until 12 noon. Okay, musunod ako si Miss Jessica High. Pagka 12 until 3 na si Nel Cloud. Pagka 3 until 6, okay, J Fox. Pagka 6 p.m. to 9 p.m. tonight na si Bossing Sky Vincent. Ay, kada Wednesday raman ni si Choi, Mr. Steel Canyeda, ang El Presidente sa ATAB Society. Liman ka? Sa kanong-kanong matugunugon ba niya? Muko ni mupo, mupuko ni mugon. Sato? Sato, Choi? Saan mo dapat, Choi? Wag ilain yung picture yung mong ikon. Kala mo, Choi? Ha? Wala nagi ka, Choi? Wala nagi ka mamao? Ha? Okay, Choi. Di ako'y gamayin... Pagkwali mo, Choy. Ha? Okay. May gom kita. Paalala lang ba? Ha? Choy, kung malas kas mga batanon, Choy ba? Ha? Kung malas kas mga batanon ba? Malas mo ka. Isbog na lang sa mga girls, Choy.

0: Doon sa'yo. O si DJ Buyi kanina.
1: Ah, Jo. Taro nga ng ako na, Jo. Kanang korte niya, kay Kuwan ba? Loud and clear kita dito sa mai. Agi dumlog talisay. Eh, lama kaya. O niya, my morning po sa ako mga sukid diri sa may Orhelio. Okay, okay rin ka. Wa lagi klase. Ha? Special non-working days. Ha? Okay. Hantod pa di ugma. Tungkol din sa ASEAN. Ha? Okay. Unsa? Bitaw. Kuwan. Kaning festa og mas mandawi. May lang. May mga invite na eh. Kaya mamista ta. Pero katong akong ha? Katong rules ba sa mamistahay, i-implemento ninyo ha? I-implemento ninyo. Ha? Ang uban sa day, di na lang kung mapuyo sa mandaw. Balhin ko lang puyo, ato sa puyo skuan. Last yun. Ha? Sige, pwede sa balhin mo sa kadlaw. Oh. Sige. Kung saan eh? Napailaing pangutahan na sa last. Naakay presyo sa karning manok. Oh! Why laing pangutana na? Nga medyo lisod-lisod gamay? Naa, taga-ata mo. Okay. Okay, mauni ang atong presyo sa karning manok. Mandawi Public Market, ha? May 7, okay, 2026. Okay, una. Okay. Ipangutana naman ko. O, di atong tubagun. Okay, ang whole dressed chicken, ha? Kanang kasi hindi natin yung manok ba? Whole, ha? Dressed chicken man. Tag 220 ang per kilo. Wings. Okay. So, katong pako, ha? Tag 240 ang per kilo. Ang wings sa puro. Arita sa drumstick. Katong paa, drumstick. Okay, tag 200 ang per kilo. Tight. Dire napita ba? Tag 220 ang per kilo. Okay, ang atay. Atay, kauban ni Batikon, di ba maom ni? Atay sa taha. Ayaw ihinay ang istorya. Atay akong kuhan. Imo mang hinayon, lahi sa na siya. Mura kang namali, anak, namali. Okay, atay, tag 200 ang per kilo. Tiil. Tiil. Muna gitawag lang Adidas. Maigay ko sa. Tag 200 ang per kilo. Aritas ulo. Ulo ba? Ulo, manok. Dili nang lahi sa na imo ha. Choy, ay, ikachoy ba? Huwag ikachoy, huwag kang mamaok. Tag 40 ang per kilo. Okay. Aritas sa dugo. Dugo ka itong lingin. Lingin ng dugo. Kanahimong barbecue ba? Diba? Dugo. Okay, tag 40 ang kilo. Ang tinae. Tinae ni. Katong tuhugo na baka nang magkungkuan. Tinae ha. Tag 140 ang per kilo. Liog. Liog. Mauni ang nick. Nick. Okay, tag 140 ang per kilo. Ang backbone. Dere, buko-buko. Tag 140 ang per kilo. Dress chicken nga native. Kanong Bisaya. Okay, tag pila. Tag 380 ang per kilo, ana. Kanong itawag manigwan? Dress chicken niya. Wala lagi magsinina. Ikaw alag balibo lagi. Kitsan siga, maniubra ning ko na. Ha? Libog ko. Gitawag nag-dress chicken, pero wa magsinin na. Di ba? Muna akong gikon. Tag 380 ha. Sige, mau to. As of, kwan ni? Karawad lawa ni? May 7. Mandawi Public Market. Sige, mabalik ko. After ano nga? Short break. We have each other. 103.5 Retro Cebu.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito

0: Virginia.
1: Oy, pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
2: Grabe ha, sinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan ananasal.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud kuni mo kaon karon, pre.
1: Aw, jud pre, why problema, eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, andam mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.

0: You're tuned into 103.5 Metro Cebu, number one hit back radio. That's Taylor Dane and Tell It To My Heart. 10:24 is our time, and time checks are brought to us by BioFresh Soap with Glutathione and Papaya Extract, available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, GV Boutique, and Best Way Pharmacy. This song is brought to us by Optine Lutein Capsule. Optimize your eye health with Optine Dragon Fruit Plus. And also brought to us by Dufon, putting the world to bed. Let's take a break, and I'll be back with a set of your favorite retro hits, only here in 103.5 Retro Cebu, your number one hit back radio.
1: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
2: Kanindo di SAACT man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business. Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
3: Si Kuya Rick, si Bikami mo ni graduate sa ACT. Dako na kay estudyo sa Singapore. Basta tatag Asian College of Technology. Respetado sa Asia ug abroad.
4: Gusto po nako si Junior, mag-criminology sa ACT.
2: Sige ma, pa, di kami magdugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
5: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
6: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
7: Hi, how are you? Nanungwa naman kay laag-laag.
8: Hala, what happened?
9: Nasunog ito akong naong silay-laing produkto ng akong gigamit.
7: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
9: Skinmate Shark Oil?
7: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
9: Sige, bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
10: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
13: Tuhod! Siko! Hawa!
14: Agay!
13: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka katong wala pa kasulay o gamit ani palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya, magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige po mi ani jug palit kay okay, very effective jud siya.
15: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of

0: Deliver.
1: Liver up na ta.
0: Liverade Pro.
1: Papalit ang Liverade Pro sa tanang leading drugstores nationwide.
0: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Na ay silimarin, naapay multivitamins.
1: Mauna ang Liverade Pro.
0: Tabang sa pagkatiman sa atay,
1: liver up na ta.
0: Uban ang Liverade Pro.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nel ni Realista.
5: No, na, niwang-niwang.
4: Kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C.
5: Sila nga si Mana,
4: tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
6: Klinika D3 Bio.
7: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
6: Klinika D3 Bio.
7: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
6: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying three concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands, Dashboard Confessional,
9: I am selfish, I am wrong,
8: The Red Jumpsuit Apparatus,
9: Do you feel like a man when you push her around?
8: And Faber Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.

0: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
1: Isa Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nirapan ako dumumi, nirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
0: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang

0: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updown sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hummies, at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko og BioFresh soap every day. Dunay glutathione og papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kaputi og kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
3: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Virginia.
1: Dakat ilaw ka naman sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ani yan na, gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee, ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon fruit herbal coffee mix, nga dunay dosay ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Cebu, are you ready for a night of hit after hit? This May 17, relive the soundtrack of your life as Vertical Horizon takes the stage live in Cebu. Sing along to Billboard's most played single of 2000, Everything You Want. He's everything you want. And more hits like You're a God. Best I Ever Had. And more. Vertical Horizon, all in one unforgettable night at the IC3 Convention Center, Cebu. Tickets start at just 3,800 peso. Grab yours now at ticketmelon.com. Vertical Horizon, live in Cebu, May 17 at the IC3 Convention Center. Brought to you by South Beat Productions. Live the beat.
2: I gotta be honest.
3: Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Anito di SAACT man mo, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
5: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na ka-estudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology, respetado sa Asia o abroad.
6: Gusto po na ko, si Junior, mag-criminology sa ACT.
4: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
7: Oh, ang ninyong baby ay kalimpi.
8: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
9: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
11: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw ug kabalaka. Kay niya na ang kape nga motabang sa pag-ayo sa atong mga sakit ug balatian. Kape nga mokompleto sa atong mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa atong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga magkapawala sa pumuypuyog paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.

0: pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado magyura mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Hi, how are you? Nanuwa naman kay laag-laag.
2: Hala, what happened?
3: Nasunog ito akong laong sa lain-laing produktong akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
3: Sige, bye! Mabalik sa kong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
4: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
5: Mighty C!
6: Nelni Realista. Nang no, naniwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila mga simana, tambo ko.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Aniya ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
9: Dyan-dyan, purasan, na dyan ka itong sakit na tulog ka bulan, di ka tindog, alos kong bako niya, di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil, kundang tanong tulupad, nauli-ulihan ko.
8: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bibili sa mga butika.
1: Klinika D3 Bio.
2: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
1: Klinika D3 Bio.
2: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igkukulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulihida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulihin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulihan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Give it a check. It is now 12:02. You're listening to 103.5 Retro Cebu DYCDFM member KBP.

0: International ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga tagadong magigit.
4: Ako nga akong mga TL o mga kapagit.
3: Kapag adumam na po sa DTX 500,
4: akong gindumudos o nakapsol sa buntag,
3: mga sagat TL.
4: Wala pa'y gulan,
3: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kapagit.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Si Albert nga tagadong magigit.
4: Ako nga akong mga TL o mga kapagit.
3: Kapag adumam na po sa DTX 500,
4: akong gindumudos o nakapsol sa buntag,
3: mga sagat TL.
4: Wala pa'y gulan,
3: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kapagit.
4: Epektibo kayo ang DTX
2: 500. Pabalik sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod. Siko. Hawa.
6: Agay.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. Lel-

0: mga amigo nako nga nawa pa makasulay na mo.
1: Salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalikangan nung nagpabiling healthy, hummies, at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko ag BioFresh Soap everyday. Dunay glutathione ag papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti o kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na o gamit sa BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cuties fresh all day. BioFresh Soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh Soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Metro Cebu
1: 103.5.
2: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
3: Sa ako lang mama, may glitter niya. Sige niya nga plus ang Yaki Oil. Motong at ahiyo na. Ariel, Ferengen, Barangay, Sagayen, Asuncion, Davao.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o kabala ka. Kay niya na ang kape nga mutabang sa pag-ayo sa itong mga sakit o balatian. Kape nga mukompleto sa itong mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa itong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang o herbal coffee nga makapawala sa pumuypoy ang paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni Ana. Nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Milagro nga wala na musakit ang tiyan sa inahan nga si Bibing Tulete, 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Anaday gupul nga nito mo out akong matrit kailangan kuhaon daw to kay Ibayuksi.
3: Oo.
2: Nga, nigawa sa ang balukti, ngayon nga, cancer na ang akong sakit. Tadlok naman yun ko, ngayon naman ko na kong hobby na ikimo na daw ko.
3: Unya.
2: Motong nagkuhan ko, yaki oil, yaki capsule, yaki kotik. Dako yun kayo na alibyo.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Prevention is better than cure.
5: Mahalagang paalaala na ang Yaki Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend nako nimo ang BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis ug kaputi nga imong ipagandam.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makibato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: bibili sa mga butika.
1: Mars, matindi ubun-ibunso ko.
2: May hika naman si Junior.
1: Nausog?
2: Ipatawas natin.
3: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Tuhod. Siko. Hawa.

0: sin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score, the print engineer.
2: Ganahan og sige ginom sa coffee yaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
3: Pag namangod ako, kuya, sa coffee yaki, tapos paminaw na ako kay kanang murag na hawas ang nasa sulod sa kuntiyan, tapos kila kami nito, tingin ako ulit ba sa CR, gaan na kayo kung paminaw sa kuntiyan.
2: Yan ang coffee yaki. Basta coffee yaki, yummy!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pang International and ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
2: Grabe ha, asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayo ang sakyanan. Karun, kan analasan.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayon nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud kuni mo kaon karon pre.
1: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
2: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
4: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti ug hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Dahil na jud, maayo na lang kay gamit na ko ang BioFresh Soap Adlaw-Adlaw. Naanagluta tayon o papaya extract na makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hamis na, pimple-free pa. Ang sikreto, BioFresh Soap lang. Skin like a baby, cuties fresh all day. BioFresh Soap, ang sabon para sa mga lamion.
7: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: The Midday Cool Drive.
1: Midday Cool Drive.
2: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto ka pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ang palaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Thank you, Neil Cloud. No, that's Kulas. It's a minute before 3, you'll listen to 103.5 Retro Cebu DYCDFM member KBP.

0: Virginia.
1: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Remember ba yung mom? Abi na kay Bunso, kaya ko sa ginig na ko ng katulan, pero yun na sinanata ko nga gani. Nag-first ko capsule nga Yaki at ang linom. Sa nga, ginig na nagayon ko.
2: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
4: Clinica D3 Bio.
5: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: sakit.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
3: Grabiha, asimso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
2: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wag yu'y undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda. Nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
4: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
3: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
2: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
4: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
3: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
5: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional, The Red Jumpsuit Apparatus, and Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy, experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.
6: You have 103.5 Retro in the Metro. Retro Cebu.

0: Virginia.
1: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maxulum Avenue, Cebu City. Twin B Print Escort, the print engineer.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Remember ba yung dog? Sabi na kayo, buntis ko, kaya ang pag-grid na ko ng katulan, pero na sila nga sa kanya, gani, first of capsule nga Yaki at ang inom. Sa pag nga, grid na nagayon ko.
2: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
4: Clinica D3 Bio.
5: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
7: Grabiha, sinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kayo ng sakyanan. Karun, kan analasan.
6: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
8: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayon nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
7: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
6: Aw o jud pre, way problema, eat all you can.
8: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
7: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
9: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience, featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional, The Red Jumpsuit Apparatus, and Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy, experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.

0: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
1: Music so good is retroactive. On 103.5 Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: O si Elizabeth Harmony.
3: Sa muna ang ginabati ako daw, kaluya sa ako. Pagtikos Mighty C. Panami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat kita po sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ang vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. O Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Lan, ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso. Ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
1: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
2: Oo, jud pre. Why problema? Eat all you can.
0: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 o 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
3: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.

0: maayo kaayo mga amigo nako nga nawa pa makasulay sulay na mo.
1: Daghang salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang dragon herbal oil with subaki.
3: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos dito ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
4: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
5: 103.5 Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Hilig ba ka ginumog kape? Apan may sakit ka na. Ayaw ug kabala ka. Kay niya na ang kape gamot tabang sa pag-ayo sa ato mga sakit ug balatian. Kape nga mukompleto sa ato mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa ato mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga magkapawala sa pumuypuyog paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni Ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional. I am selfish, I am wrong. The Red Jumpsuit Apparatus. And Faber Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninda ni ICACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pa yun ang Senior High School sa ICT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ICT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
3: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
4: Hi, how are you? Nanuwa naman kay laglaag.
5: Hala, what happened?
6: Nasunog ito akong naong sa lain-laing produktong akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
6: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
6: Sige, bye! Mabalik sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
7: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
12: Grabiha, asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
11: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
13: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayon nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
12: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
11: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
13: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
12: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
14: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay magod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Init, puyat, pagod. Hay, daghang kayog hassle sa life, no? Pero kabalo ka nga nung nagpabiling healthy, hamis ug pimple-free ang akong skin. Tungod kinagagamit ko ang BioFresh Soap every day. Dunay glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti ug kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat. Palit na og gamit sa BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh Soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh Soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini.
1: 4 months ako na siya ipainom og Yaki Vitamins niya. Nga haplas po na niya, Yaki po niya. Oil, nakaroon niya, basta ng taon, nabuskos na in taon.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nel ni Realista. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
6: Grabiha, sinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
5: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
7: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
6: Unya, librehon jud kuni mo kaon karon pre.
5: Aw o jud pre, why problema, eat all you can.
7: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
6: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
8: Kung ang iyong mga manupan sabong ang nakakaranas ng ugo, sipon, diarrhea, lagnat, panghihina, sugat at indigestion, bigyan ito ng Panamox 500 antibiotic caplet. Bago, mura at epektibong solusyon. Isang caplet araw-araw. Panamox 500 antibiotic caplet. Mapibili sa mga agri-vet stores.
9: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti ug hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Dahil na jud, maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa nay glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy ug glowing skin. Hamis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
10: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: We have each other.
0: 103.5 Retro Cebu.
2: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liver Aid Pro. Naisilima rin na apay multivitamins. Ang Liver Aid Pro sa kahiparing protector na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban, ang gusto ng pagkaon o regular na ehersisyo. Makatabang usap ang Liver Aid Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liver Aid Pro. Mapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin na apay multivitamins. Mauna ang Liver Aid Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay. Liver up na ta. Uban, ang Liver Aid Pro.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan Sumaing Adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, mga socket, welcome maayong pagpaminaw. Mayo usab nga adlaw ka-Dragon Mel, mayang adlaw usab sa Visayas sa Mindanao. Alin usab inyong obos sa galag alagad sa kanginan, nagkinahanglan gikan sa insakto nga pamagig pagatiman sa kaugalingong panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto, mga sokin tigpaminaw nga dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian, no, sa ato usab nga panglawas sa gala. Mga kaigsoonan nga nakasulay na sa ato ang produkto, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga maayo usab og maayo usab mga sokin tigpaminaw para sa pagpa-improve sa ato ang blood circulation. Maayo usab sa ato usab nga detoxification, enhanced brain function. Ana usab sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot anap sa pagpalit sa nagadiang butika o farmasya ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O gani usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant mga sokin tigpaminaw. Nga labing maayo usab sa mga kaigsoonan nato nga napublima sa ilang stored fat, napublima mga sokin tigpaminaw sa ilang brain, labing nagyot sa mga negosyenteng estudyante, dakog ikatabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pagtumar sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan o para kaninyo mga sokin tigpaminaw. Ay, timan eh, usab kini ninyo mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max, good for kini ang stress kay ka mga sokin tigpaminaw, kapoy kay ka si mohang panglawas. Dako kay ni ikatabang sa pagkombate usab sa paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. ha. Ay mo kalimot ini kay mohatag kini si og dugang energy. Ani usab ang ato usab nga Dr. Fungisop, og ang ato usab nga Case Kinlo. Ay mo kalimot mga soki usab nga mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sa Mindanao. Para usab sa mga problema skin, kung doon na kay skin disease problem mga sokin tigpaminaw, doon na kay minor skin disease like up-up, bun-i, mga ringworm mga sokin tigpaminaw, baho kag ilok, baho po kag tiil, dako ikatabang ang Dr. Pudge Soap. Kaabag usab, ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ha? Kung gusto mo hamis inyong aping, entero kalawasan mga sokin tigpaminaw, papaputi sa inyong panit, gamit mo K-Skin Low Power Whitening Soap. Ha? Muna igala, kung gusto hamis kutis like artista, ang resulta mga sokin tigpaminaw, gamitan nyo na. Alang na itong doon ay napublima usab sa mga varicose veins, rheumatism, arthritis, nanay, tatay, nga gusto magpamasahe matagabi eh. Gamit mo sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapilian ninyo mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kahumot na sa ato ang haplas. Like sampagita, ilang-ilang, lavender. Muna higala ang naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Kung doon naman tayo nagkadeang sakit o balatian, kayang matabangan usab sa ato ang produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na ipagsabay buntag o hapon mga sokin tigpaminaw 1 hour after meal. What is the lupus mga sokin tigpaminaw? Kung doon natin problema panglawas mga sokin tigpaminaw, lupus is autoimmune stand for self disease mga sokin tigpaminaw. So ginalabanan mga sokin tigpaminaw niya ang ato usab nga mga kaugalingon nga mga outside external o present mga sokin tigpaminaw. Wala nga doon natin antigen soldiers, so diba wala na higala ha, ayun mo kalimot mga higala mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa pagpa-active usab sa atong immune system, ang imo usab ng immune system mga sokin tigpaminaw sarili ginalabanan usab o busa adunay mga panghitabo sa imuhang panglawas mga sokin tigpaminaw. Kung magkaroon ka ng kodita sa sulod sa Sulod sa ato ang lawas mga sokin tikoy o pwede usab may pag-atake no sa nagkadaiyang laing-laing sakit og mga balatian sa imong panglawas mga higala. Ano nga duna tay protection daily supplementation ay mo kalimot nga mapalit ninyo sa nagadiang butika o pamasya sa tanang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Board Supplement Trading. Mo na higala ang naa sa ato ang produkto ma. Basta ikaw nakatumar sa ato ang produkto ang mawang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold ay mo kalimot basta inyong lawas sigurado pakusgun.
4: Mga suking tigpaminaw gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 101.5 Retro Cebu.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre agyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate ado sa public junior high school sa siyudad.
3: Oh, sige pa, di na ko magdugay.
2: Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pretty? Ay galimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Clinica D3 Bio.
6: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: For a majestic, relaxing, and happy stay, conveniently located at the heart of Cebu City, where everything you need is just around the corner. Come and stay with us. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown. For inquiries and reservation, please call 0908-812-6424, 0927-533-0710, or 412-0610. Located at 17B MJ Cuenco Avenue, corner Mina Street. Mabolo, Cebu City. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown.
8: Want to, but I can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between.
9: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa lima rin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
11: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
12: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
13: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga daong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong daong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
14: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Aniya ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
5: Dapilyo Balintrila, o ang nagamit ko kay humag na kong tunggan, busangan na kong siyong Yaki. At tulungan ko kong ikuanan siyong Yaki Capsule na tumarko. Naayo man, ay salamat.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updaon sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Mighty C!
3: Nelmi, realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Lang kasi mana, tambo ko.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayagang kombinasyon. Tumar o Mighty C!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siko, Hawa,
1: Agay.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Happy birthday!
3: Uy, thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na akong anaan ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna. Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: sarado ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT. Si Kuya Rick, sabi kami mo, ni-graduate sa ACT. Naku, naka-estudyo sa Singapore. Basta tatat Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
1: Gusto po nako si Junior, mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
2: Oh, ang inyong baby. Ay, kalimpi.
3: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
4: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
5: Patricia Namok, sa western ko lang kong lapasan, admit ko sa hospital kay gihubak ko. Unya, nag-take ko ang tuog Yaki Capsule katulog sa isa kaadlaw na ayo dayon.
4: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: TJX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500.
9: Pumali sa mga butika.
7: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto ka pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Mighty C.
3: O si Elizabeth Harmony. Samong nang ginabati ako daw kaluya sa akon. Pagtikos Mighty C. Panami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat kita po sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline.
2: Yung vitamin C.
4: Para sa mas maayong kombinasyon.
2: O Mighty C.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Mars, matindi og bunibunso ko.
8: May hika naman si Junior.
7: Nausog?
8: Ipatawas natin.
9: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsyambao po, nagtitiwala sa Plemex.
10: Ang Batang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Magandang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DGX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DGX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DGX 500.
2: DGX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DGX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DGX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas bugas, the best jun og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turn the dial, feel the vibe. 103.5, take a ride. Yesterday's hits, today's live. Groove to the classics that survive.
7: Broadcasting from Cebu City to the world.
8: 103.5.
7: Retro Cebu.
9: Great classic hits. On the air, everywhere. Retro on the

0: Chico. Hawa.
1: Agay.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal og dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mighty C.
3: Nelmi realista. Nang nauna, niwang-niwang kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. Tumbar o Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
6: Kariyak ko pin, agat malalag, sa Golden Soul, kan mamun, humbag mamun,
5: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: More great classic hits.
6: Retro on the go.
5: Less yelling with other drivers.
7: You idiot!
5: Retro on the go.
6: Retro on the go.
5: On 103.5.
6: Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Tuhod. Siko. Hawa.
2: Agay.
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Mighty C.
4: Yela sa mansalingan. Sa unang may high blood. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline.
3: Ng vitamin C.
5: Para sa mas maayong kombinasyon.
3: Tumar o Mighty C.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: More great classic hits.
8: Retro on the go.
7: Less yelling with other drivers.
9: You idiot!
7: Retro on the go.
8: Retro on the go.
7: On 103.5.
8: Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Mars, matindi ubuni-bunso ko.
2: May hika naman si Junior.
1: Nausog?
2: Ipatawas natin.
3: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
4: Ang Batang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Mighty C!
8: Nelly, realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan ka si Mana, tambo ko.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghana kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: More great classic hits.
11: Retro on the go.
0: Less yelling with other drivers.
12: You idiot!
0: Retro on the go.
11: Retro on the go.
0: On 103.5
11: Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa lima ka minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome maing adlaw sa tanan. Maing adlaw usab ka Dragon Mill. Mayong adlaw sa Bisaya sa Mindanao. Ani ana sab ang inyohang ubos o higala. Iksoon sa kanginan mga sokin timo gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin timo dako o ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian sa ato usab nga panglawas mga higala. Aon na pamatud-an na no sa kini sa mga nakasulay sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw sama ni ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo usab kini sa ato nga kidney, maayo usab kini sa ato ang dugo, maayo usab kini sa ato ang prostate, maayo usab kini sa ato ang liver. Dako na ikatabang mga sokin tigpaminaw, take one capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold maga buntag hapon mga sokin 1 hour after meal. Baka na ang pinakanindot kayo daily supplementation ninyo kung naman tayo balatian wala importante mga sokin tigpaminaw doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. O ganiya usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na nindot kayo ang classes kapi mga sokin tigpaminaw kay walang palpitation ha di ba. Doon ay mga kapi mga sokin tigpaminaw halisod kas pagkatulog sa matagabi nakanindot ani atong kapi mga sokin tigpaminaw kay walay hapdos sa imong kotokoto dili maglabad imong ulo. Mas nindot kayo inumon mga sokin tigpaminaw kay herbal, more on herbal. Herbal doon ay dusi ka klase mga herbal ang naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa pabulikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanaton tanan. Mao na higala timan ni ha ani usab ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga produkto ang Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max mga sokin tigpaminaw kayo sa performance sa pagkombati paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Dako na kay ni katabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot Hard Max Stream ang ato usab nga kape, ang atong lamiang kape, hard ang simula, max ang saya. Mo na higala ang ato ang produkto. Ani usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punjisop mga sokin tigpaminaw dako kay ikatabang ni atong dunay nagkaproblema sa ilang panit ha. Ang doon naman kay ringworm mga sokin tigpaminaw, doon naman kay up buni ha di ba? Mao na igala ang dako kay tabang. Dako tabang usab ang atong Dr. Punjisop kung minor skin disease lang ang naa sa inyo hang pamanit mga sokin tigpaminaw. Kayang matabangan sa Dr. Punjisop. Kabag usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap. Ang ato usab nga sabon nga dako pog ikatabang sa pagpaputi sa atong aping and of course mga sokin tigpaminaw. Kung gusto gin mong muputi ha, ang inyo ha nga entero kalawasan, gamit mo okay skin glow power whitening soap na dako na kay nagtabang mga sokin tigpaminaw. Coatis ang inyo ha nga matagamtaman og nindot smooth na di ba? Kay na amang good shape gluta tayo na. Doon na gay pang puti mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa pipila ka mga minuto sa tuha tagag pagtagad ang ato usab nga health information, di ba? Mga sokin tigpaminaw. Okay, so labaw sa tanan ang kinatibok ang sistema mga sokin tigpaminaw potentially all the time. No, gikan usab sa panit, no, gikan usab nang kinahanglan sa kinatibok an atong lawas ngadto usab sa nagkadaiya nga tao mga sokin tigpaminaw og usab dito sa atong organs, no, og sa ato usab nga immune system. Busa importante mga sokin tigpaminaw nagkinahanglan ta og dipinsa, di ba? Atong madipinsahan mga sokin tikwi na kanunay. Og dili angay nga mataptanta sa nagkadaiyang mga infeksyon like bacterial, germs and virus. Mga sokin tikwi na magkalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 650 o 700 milligram. Pwede nyo si ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, siguradong inyong lawas ligunon.
4: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: We have each other. 3.5 Retro Cebu.
6: Siyela sa Mansilingan. Sa unang may high blood. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.